0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro da fatan an tashi lafiya daga nan DW Hausa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da dw hausa facebook da tashar mu ta youtube da ma wasu tashoshin fm a wasu kasashen nahiyar africa. A shirin namu na safiyar talata za ku cewa hukumomin da ke kula da harkokin noma a jamhuriyar niger sun nuna damuwa kan yadda aka samu karancin shuka a bana. A Kamaru adadin matasan kasar da ake zargi na yi wa rasha yaƙi ne ya doshi 300,000. A nan Jamus kuwa gurabin ayyukan yi a masana'antar gera motoci ne ke fuskantar barazana. Za mu ji abin da ya yi zafi. Akwai wasu rahotannin da kuma batutuwa daban-daban, amma bari mu fara da labaran duniya. Salihu Adamu Usman shi ne sunana.
0: DW labarun duniya.
1: Alƙalai a Amurka sun samu kefedi da laifin kisan fitaccen mawaƙi Tupac. Rasha ta kashe aƙalla mutum 7 a wani ɓarin wuta kan Kyiv. Ministocin tsaron tarayyar Turai za su gana don ƙarfafa garkuwar samaniyar Ukraine. Alƙalan Amurka a wata kotun Las Vegas sun samu Duane Kefedi Davis da laifin shirya kisan fitaccen mawaƙin rap Tupac Shakur a shekarar 1996, lamarin da ake gani a matsayin wani mataki na warware ɗaya daga cikin shari'un da suka fi jan hankali a tarihin masana'antun nishadi a duniya. An samu Davis mai shekara 63 da laifin kisa da amfani da makami mai haɗari, kuma yana fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai. Bayan karanta hukuncin, kanwar Tupac Shakia Shakur ta fashe da kuka tare da rungumar masu gabatar da ƙara. Yayin da ɗan Davis ya rufe fuskarsa, masu gabatar da ƙara sun ce Davis ne ya samar da bindigar da aka yi amfani da ita, kuma ya umarci matasan da ke cikin wata motar Cadillac su buɗe wuta kan Tupac da shugaban mawaƙan Death Row Records bayan sun lakaɗawa ɗan yayansa duka a daren. Lauyan Davis ya musanta cewa akwai wata hujja da ke nuna ya bayar da umarnin harbin. Wani ɗan majalisar Koriya ta Kudu ya ce akwai yiwuwar a tattauna tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa a kowane lokaci, bayan rahoton hukumar leƙen asirin ƙasar ya nuna alamun fara tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a watan da ya gabata cewa yana son sake ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, amma Pyongyang bata mayar da martani a bayyane ba. Ɗan majalisar Yong Kung Yong ya ce hukumar leƙen asirin ta bayyana cewa ko da yake babu wata hujjar da ke nuna an yi tuntuɓa ta kai tsaye, amma akwai alamun tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu. Trump ya kuma ce yana da muhimmanci Amurka ta ci gaba da kyakkyawar alaƙa da Kim. Ya ƙara da cewa a yanzu Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya masu ƙarfi aƙalla 57. Wani lugudan wuta da Rasha ta yi da makamai masu linzami kan Ukraine ya kashe ma'aikatan layin dogo 6 a birnin Kyiv. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kai hare-hare cikin dare kan cibiyoyin soji da makamashi a Kyiv da Odessa da kuma yankunan da ke kewaye da su. Sai dai shugaban kamfanin layin dogo na Ukraine Oleksandr Petrovsky ya ce wani hari da makami mai linzami ya fada kan ma'ajiyar jiragen ƙasa a Kyiv ya kuma kashe mutane 7. Ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu ma'aikatan layin dogo 6 ne, yayin da wani ma'aikaci ke kwance a asibiti bayan raunuka da ya samu. Har ila yau ya kuma ce harin ya haddasa gagarumar ɓarna tare da tayar da gobara. To, labaran na zuwa muku ne daga DW Hausan Jamus. Ministocin tsaro da harkokin wajen tarayyar Turai za su fara gudanar da wani taro a ƙasar Ireland daga yau Talata. Babban abin da za su tattauna shi ne yadda za su ƙarfafa garkuwar sararin samaniyar Ukraine, yayin da ake ƙara nuna damuwa kan yunƙurin Rasha na raunana wato kewayen Kyiv da ma Turai. Rasha na cin gajiyar ƙarancin makamai masu kare sararin samaniya da Amurka ta ƙera, inda take ci gaba da kai munanan hare-hare a kan Ukraine. A nata ɓangaren Ukraine na mayar da martani da hare-hare masu dogon zango kan muhimman cibiyoyin Rasha. Wani jami'in tarayyar Turai ya ce hare-haren da Rasha ke kaiwa a Ukraine na ƙara tsananta. Ana sa ran ministocin za su tattauna da sabon muƙaddashin ministan tsaron Ukraine Yevgeny Kharma. sai dai babu alamar cewa EU za ta iya samar da isassun makaman kariya cikin gaggawa. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce kasarsa za ta yi abin da ya dace idan Amurka ta mutunta alƙawuran da ta ɗauka a gargashin yarjejeniyar wucin gadi da aka cimma a watan Yuni. Kamfanin dillancin labaran ɗaliban Iran ya rawaito cewa Pezeshkian ya bayyana hakan ne a taron ƙungiyar Shanghai Cooperation Organization da aka gudanar a Bishkek a ranar Talata. Shugaban ya ce wato a shirye Iran take ta aiwatar da nata bangaren yarjejeniyar muddin Amurka ta cika nata alƙawuran. Wannan a cewar sa yunkuri ne na rage takun saga tsakanin ƙasashen biyu. A ranar 28 ga watan jiya ne dai aka cika watanni shida da fara yaƙi tsakanin Amurka da Iran. Bayan Washington ɗin da kuma Isra'ila sun ƙaddamar da farmaki a kan Tehran. Domin sauraro ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan DW Hausa.
0: DW Arkokin yau.
1: To a rahotannin za mu ji tattaunawa ta musamman da Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa ƴar siyasa kuma mace ta farko da ta taba tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar Gombe. Shin yaya zaka ji idan aka shirya maka liyafar bankwana da wani abu mara kyau da ka saba yi bayan shekaru da dama? Muna tafi da labarin wani dattijo da yayi murabus daga zukar sigari kuma aka shirya masa biki na musamman. To amma bari mu fara shirin daga kasar da shugaban taifi kowanne ya tsufa a duniya. Kamaru na daga cikin kasashen Afrika da ake zargin an dauki matasa kusan 3,000 aikin soji a Rasha, inda wasu daga cikin su ke cewa an yaudare su da alƙawarin samun ayyukan yi da kuma zama 'yan kasar Rasha cikin gajeren lokaci. To amma fa daga bisani matasan sun tsinci kansu a yakin Ukraine. Hawawu Muhammad na da ci gaban wannan rahoton.
2: Kasashen Kamaru, Ghana, Masar, Kenya da Uganda na daga cikin kasashen da aka fi samun irin waɗannan mayaka. A watan Afrilu, gwamnatin Kamaru ta tabbatar da cewa Rasha ta sanar da mutuwan 'yan Kamaru 16. Sai dai wakiliyar DW a Kamaru, Dorcas Ikupe, ta ce adadin waɗanda suka mutu na iya haura adadin bisa labarin iyalan da suka rasa 'yan uwansu. Masana sun ce talauci da yaudara na daga cikin manyan dalilan da ke tura matasan cikin hatsarin. Wasu daga cikin su na zuwa Rasha ne bisa tunanin cewa za su yi aikin gine-gine, tsaro ko kuma karatu, amma daga baya sai su tsinci kansu a fagen daga a Ukraine. Masana sun kuma ce ana amfani da wasu shirye-shiryen da ake gabatarwa a matsayin ayyukan al'adu ko ilimi wajen jawo matasa tare da alƙawarin samun shaidar zama ɗan ƙasar Rasha cikin watanni 6. Wasu iyalai sun bayyana cewa sun dade ba su ji ɗuriyar 'ya'yansu ba har sai da aka kira su daga Rasha aka sanar da su cewa sun mutu. Dr. Banjo Haman, malami kuma masanin siyasa a Jami'ar Bamenda, ya ce kungiyar Wagner, wata rundunar soji mai zaman kanta daga Rasha, ta kasance ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da Moscow ta yi amfani da su wajen faɗaɗa tasirinta a nahiyar Afirka. Ya kuma ambaci shirye-shiryen African Initiative da Alabuga waɗanda ake gabatar da su a matsayin shirye-shiryen musayar al'adu ko ilimi, amma aka danganta su da ɗaukar mutane domin aikin soji. A baya, Faransa ta bayyana African Initiative a matsayin wata kafar da ake zargin hukumomin leƙen asirin Rasha ne ke gudanarwa da nufin yada farfaganda da ƙara tasirin Moscow a Afirka. Dr. Banjo ya ce rashin ɗaukar wani mataki na hukuma daga gwamnatin Kamaru zuwa yanzu na da nasaba da abubuwa biyu. Na farko, gwamnati na sane da cewa kamfanoni ko wasu mutane masu zaman kansu ne ke gudanar da ɗaukar mutanen, abin da ke rage damar gwamnati ta shiga kai tsaye bisa doka. Na biyu kuma, Kamaru na da daɗaɗɗiyar alaƙar soji da Rasha, wadda shugaba Paul Biya ya yi ƙoƙarin sabunta ta a shekarun 2014 da 2015. Dr. Banjo ya ce idan gwamnatin Kamaru na son daƙile wannan lamari, dole ne ta gyara manufofinta na shugabanci, ta samar da tsarin da ya kasance na kowa, mai gaskiya da adalci, inda matasa za su samu damar aiki da hanyoyin samun kuɗin shiga a cikin ƙasar. Maimakon su nemi irin waɗannan damammaki a ƙasashen waje. Yanzu haka dai masana na kira ga gwamnatin Kamaru da sauran ƙasashen Afirka da su ƙara gargaɗi ga matasa game da irin waɗannan alƙawura, tare da samar da guraben aiki da kuma matsawa Rasha lamba domin daƙile hanyoyin ɗaukar sojojin. Ghana ta riga ta gabatar da ƙorafi ga Rasha, inda ta buƙaci a kawo ƙarshen ɗaukar 'yan ƙasarta domin yaƙin Ukraine. Masana sun ce muddin rashin aikin yi da matsalar tattalin arziki suka ci gaba, matasa za su ci gaba da fadawa tarkon irin waɗannan alƙawura.
1: To gaida Hawa'u Muhammad, bari mu je ga makwabciyar Kamarun, Najeriya. A ci gaba da kawo muku tsakure daga cikin shirinmu na musamman na matasa da matasa a siyasar Najeriya. Wakilinmu Al-Amin Muhammad ya tattauna da Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa, yar siyasa kuma ce ta farko da ta taba tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar Gombe. Sa'adatu ta fara ne da bayyana mana abinda wato ya bata kwarin gwiwa wajen fafutukar siyasa da kuma yadda take gudanar da yakin neman zaben ta.
3: Sunana Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa, alkebban Kantungo a kujeran gwamna, shine fito nema.
4: Ke ce mace ta farko da ta fara neman wannan takara ta kujerar gwamna a jihar Gombe? Me ya ja hankalinki?
3: Na gani lokaci yayi da mu mata a jihar Gombe kuma za mu fito mu dan yi step forward mu nuna kanmu cewa mu ma dai za mu iya. Yan cewa mun ga jihohi biyu sun gwada. Allah ji karai Mama Taraba ta yi a Taraba, mun ga irin rawar da ta taka da kuma kai ruwa da aka yi da ita. Sannan mun ga ita Sister Binani ita ma a Adamawa ta gwada.
4: Yanzu da kika gwada ya kika ji ta?
3: Alhamdulillahi. An shashi amma alhamdulillahi tunda ba a baro muka yi nisan tafiya ba aka dakile mu. In an da an bari kadan gaskiya za a fafata ba na wasa ba. Lokacinmu ne har yanzu da saura kaɗan, amma dai yanzu su ma sun san cewa matan Gombe idonsu ya buɗe, matan Gombe sun ɗaura ɗamara, matan Gombe a shirye suke. Ba kujeran gwamna ba ma ko na shugaban ƙasa, yanzu matan Gombe a shirye suke za su fito neman shi.
4: Kin yi gwagwarmayar siyasan nan tun daga shugabar mata, mukamai da kuma sauransu, wani ƙalubale za a iya cewa kin fuskanta a harkokin siyasa?
3: Matsalan dai da na fuskanta da ake fuskanta not kula ba mata in general, gaskiya maza su ne ba sa so su ba mu chance, ba a so a ga mace ta fito ta je wani level. Kamar dai ina jin akwai nogo area da suka aje wa mata dai kawai a je don ko a zubin commissionerin ma an fi gane kamar women affairs education, amma aka fara tabo maka wani environment, wani local government sai jajirtattu.
4: A matsayin mata akwai abinda kuke yi na ganin cewa kun yi magani irin wannan kalubalen?
3: A gaskiya zance mu ma matan muna da namu. Akwai maganar envy. Abinda nake nufi da envy wato shine in ba ni ba kar wata ta yi. To idan ko muka ci gaba da wannan halin in ba ni ba kar wata ta yi, to kullum mun dinga zama a baya.
4: Wani abin kuma shine kudaden gudanar da waɗannan harkoki na siyasa da yakin neman zaɓe. Ta yaya kika samu yadda kika gudanar da wato yakin neman zaben ki, kudaden da kika samu kika yakin neman zaben?
3: Personal akwai dan abinda ba za a rasa ba, sai kuma daga family, sai kuma daga supporters din. Tunda dai kai kadai ba za ka fito neman kujera ba, kai yi consultation ka samu goyon bayan mutane wanda za su ce maka eh lokaci yayi ka jefa ka gwada ba a cikin mazan ma. To gaskiya na gode musu daga wayannan wuraren dai for now aka samu dama da an bari an kai gaci. Me nake nufi an kai gaci? Da an bani izini na sai form to confirm akwai some international donors wanda confirm an san na shigo, to fadin za a fafata.
1: Hajiya Sa'adatu Sa'ad Mustafa, yar siyasa kuma ce ta farko da ta ba tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar Gombe kenan. To baya ga siyasa, wani abin da ake tattaunawa akai shine batun addini da kuma zamantakewa. A kokarin su na wayar da kan musulmi su fahimci addinin da kuma zamantakewar rayuwa, malaman addini na ci gaba da yin da'awa a ciki da wajen Najeriya. Daya daga cikin shehunan shine Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya, daya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, da ya kawo ziyara nan Jamus inda ya gabatar da wata lecture kan musulunci da rayuwa. Ta wayar tarho abokin aiki na Abdullahi Tanko Bala ya zanta da shi, inda ya fara da tambayar sa makasudin ziyara rasa a nan Jamus.
5: Gayyata ce na samu ta musamman daga ƴan uwa musulmi waɗanda suke mazauna wannan ƙasa ta Jamus. Daga cikin su akwai waɗanda mazauna ƙasar ne ma'aikatan gwamnati, akwai masu aiki na kamfanoni, akwai kuma ɗalibai na jami'o'i. Wannan dai ziyara ce ta da'awa ta waɗannan mutane da mazansu da matansu gaba ɗaya.
1: Kamar menene ka gani da ya baka sha'awa a nan Jamus a wannan ziyara?
5: Ai kuna ga abubuwa masu tarin yawa. Na farko dai gaskiya na ga tsari irin wanda ban gani a ƙasata ba, Najeriya. Tsari dai na rayuwa, mutunta dan adam, mutunta mutum. Misali ɗaya sai na lura cewa duk mai tafiyar kafa shine sarki a Jamus. Ma'ana idan ka zo kana tafiyar kafa, duk inda mota take in ka tsaya ka danna, to mota sai ta tsaya. Sai na lura mai karamin karfi ana kulawa da shi mai keke, mota sai ta tsaya keke sai ya wuce. Kai, akwai wurin da na gani ma wani ya nuna mun mahaddata makafi, makafu wanda baya gani. Akwai hanyar da aka yi masa in ya kwakwala sandarsa zai iya tafiya, wanda a ƙasa ta Najeriya ban san da wannan ba.
6: Malamai, kuna da kima da daraja a cikin al'umma. Yanzu a Najeriya an shiga wani yanayi da al'umma ke neman shawara da jagorancinku. Me kuke cewa da su?
5: Kyakkyawan zato da kake da shi da 'yan Najeriya da kuma sanin da kai musu. Najeriyar talakan Najeriya, musulmin Najeriya na jiya ba shi ne na yau ba. A da ne malamai suke da kima, yanzu taliya ce a gaban talakawan Najeriya.
6: Ana yawan maganganu game da matsayin malamai da tasirinsu wajen 'yan siyasa da sha'anin mulki. Shin haka ne 'yan siyasa suna sauraron ku?
5: Na rantse maka da Allah, da yawa-yawan 'yan siyasar Najeriya wallahi ba sa sauraron malaman addini. A faɗi wannan maganan ka maimaita, kuma idan akwai malaman addinin da suka san su ne suke da ruwa da tsaki a jiharsu ko a federal ɗinsu, su fito su yi bayani. Shi faɗan siyasanmu na Najeriya fa yana buƙatar ka ne lokacin da yake son ka. Malami nawa ne yake da alfarma a ƙasar? Ni ina ganin ana zaluntar malamai gaskiya idan aka gaya musu wannan magana. Malami nawa ne yake da ikon ya kira gwamnan jiharsa ya ce ka yi kaza ko kar ka yi? Malami nawa ne a Najeriya yake da ikon take ya danna waya ya kira sanata ya ce a yi kaza kar a yi kaza? Ballantana shugaban ƙasa kam. Malami nawa ne? Amma sai a yi kuɗin goro sai a ce wai malamai su suke kaza. Me suke malamai? Me malami ya isa yayi? Ina tabbatar maka da malamai suna iya gaya wa 'yan siyasa su yi su yi su bari su bari, da Najeriya ba ta zamanto yadda take ciki ba.
1: Dr. Abdallah Usman Gadon Kaya, malamin addinin Musulunci a Najeriya. To, kuna sauraron shirin Safe ne da ke zuwa muku kai tsaye daga nan DW Hausa. Za ku iya zuwa babban shafinmu na intanet dw.com/hausa domin sauraron mu kai tsaye, da wato da ma karanta labarai da muke wallafa muku lokaci zuwa lokaci. Nan gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya, amma yanzu bari mu nufi Jamhuriyar Nijar. Hukumomin da ke kula da harkokin noma a can ɗin sun nuna damuwa kan yadda aka samu ƙarancin shuka a yankin Tanot a bana. Tanot dai na daga ko kuma yanki ne da ke da magaran da ya shahara wajen samar da abinci a Jamhuriyar ta Nijar. Daga da magaran ɗin ga rahoton Larwana Malam Hami.
7: A rahoton da hukumar gidan gona ta saba fitarwa duk kwanaki 10 na wata ne dai, ma'aikatar gidan gona ta jihar da magaran ta bayyana wannan alƙaluma da ke cewar cikin garuruwa 3,556 garuruwa guda 20 a ƙaramar hukumar gangara da ke cikin gundumar Tanut ba su samu shifka ba har izuwa kwanaki 10 na ƙarshen watan Agustan da ya gabata. Lamarin da ke ci gaba da tayar da hankulan manoma da kuma ƙungiyoyin manoma ba wai na gundumar da ke fama da wannan matsala ba, ta da sauran yankunan jihar ta da magaram, ta la'akari da batun tafiyar damanar. Lamini Haruna, ɗaya daga cikin manoman gundumar ta Tanut da ake ma taken rumbun tsumin Jamhuriyar Nijar, ya bayyana halin da ake ciki game da wannan matsala.
8: A nan da marguzancin
7: da nake maka babu wanda bai makara ba. In ka ɗauka ruwanmu na bara da muka samu na farko, kafin sallar layya da kwana 5 aka yi shi, bana ku sai da aka yi wata 2 bayan sallar layya muka samu ruwa. Ana maka zancen a yanzu haka ma ga wani waken nan a cikin ƙwarya ba a shifka ba? Wanda muka shifkan ma yanzu in ka ce ka nome shi, in iska ta zo ta kada mutuwa zai ƙarami ne ƙwarai a ƙasa yake. Kawai sai dai mu yi fatan Allah gyara kawai. Game da batun saukar ruwa a filayen noma cikin wurare 171 a ma'aunayyan da ake sa ido a kansu, 157 sun ba da sakamako da ke cewar 32 ruwansu ya zarta na barewar haka, yayin da 125 kuma suka samu ragowa. To, amma duk da haka manoma na ganin da sauran zomo a kaba, inda ma suke bayar da shawarwari kamar haka.
9: Mai 'yan dabbobi da yawa ya rage tun da wuri ne neman abincin shi, kar a yi ɗakwance uwakwance, babu abincin dabbobi a kai gaba ayin wacce.
10: Kaga an kawon ga lokaci a ce damuna ba ta saka ba, wanda ta saka ma ana cikin ɗarɗar bali wanda ma bai samu ba, wannan kuma ai damuna ta basu, sai dai hukunci ne Ubangiji kawai.
11: Babu fargaba a game da wannan shawarar da nake badawa kawai a duƙufa, saboda Nijar yanzu mun gane ashe can zaman banza muka yi, muna da hilaye inda za mu huda ma kamar matakaici muka yi sake.
8: Idan aka danganta da barayewar haka alƙalumman na cewar tun cikin kwanaki 12 na watan 7 kowane gari ya shibka. To komai kungiyar Akoma Noma za ta ce ta bakin kakakinta Alhaji Murtala Musa game da wannan matsala da ma tafiyar daminar.
12: Wani abu ya ba mu tsoro sosai sai da kuma Allah Ubangiji ya kawo ruwa mai albarka. Canjin yanayi ne. A bada kokari kawai duk masallatai a yi ta addu'a amma akwai hulurruka da yawa muke ganin alamu sai da Allah hudda mu kawai za mu ci.
8: A wasu sassan jihar da magaram dai kamar kudanci Gero ya fara nuna wani kuma ya fara kwaya. Haka shi ma wake. Hukumar gidan gonar ta ce an gano da bullar cije-cijen kwari, fara, tsutsa, larwa na malam hammi. Sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a Jamhuriyar Niger.
1: To a ranar 6 ga watan Satumba ne za a gudanar da zaben jihar Saxony-Anhalt dake gabashin Jamus, inda matsalolin tattalin arziki suka zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ka iya tasiri kan yadda jama'a za su kada ƙuri'a. Kamfanoni na fama da matsaloli, guraben ayyukan yi a masana'antun kera motoci na fuskantar barazana, sannan ana fama da ƙarancin ƙwararrun ma'aikata. Muntaga Ahiwa ya yi mana nazari kan wannan lamari.
13: Wannan yanayi na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar AFD mai ra'ayin riƙau ke kan gaba a ƙuri'un jin ra'ayin jama'a da kusan kaso 40 cikin 100 a zaben da za a yi a jihar Saxony dake gabashin Jamus. Ɗaya daga cikin kamfanonin da matsalar ta shafa dai shine kamfanin Schlote Venegrod, wanda ke samar da sassan motoci da kuma ke da ma'aikata kusan 120. Kamfanin dai yana fuskantar matsalar rashin iya biyan basuka da ke a kansa. A wani kamfani makamancinsa ma dai, wanda ke a kusa ayyukan ma'aikata kusan 600 na cikin haɗari. Kamfanonin biyu suna samarwa kamfanin Volkswagen tubalan injinan motoci da ke amfani da man fetur ko kuma diesel. To sai dai buƙatar irin waɗannan injina a yanzu na raguwa, yayin da masana'antar ƙera motoci a Jamus ke ƙara karkata zuwa ga motoci masu amfani da lantarki. Kuma tsakanin ma'aikatan waɗannan kamfanonin jam'iyyar AFD na samun gagarumin goyon baya. Jam'iyyar kuma da ke adawa da shirin daina amfani da injinan man fetur da diesel. Tuni ma dai ɗan takarar jam'iyyar na shugabancin gwamnati a jiha, Rulich Zygmunt, ya maida batun makomar masana'antar motoci guda daga cikin jigogin yaƙin neman zaɓensa. A cewarsa dai shirin dakatar da amfani da injinan man fetur da diesel wani kuskure ne da manufofin siyasa da aƙida suka haifar. A baya-bayan nan kamfanin Volkswagen ya sake baiwa kamfanonin da ke cikin matsalar odar tubalan injina na tsawon watanni 6. Domin ba su damar sake tsara harkokinsu. Ba ga matsalar masana'antar ta motoci dai, jihar Saxony-Anhalt na fama da ƙarancin ƙwararru na ma'aikata. A wata cibiyar horar da masu aikin walda, adadin masu neman horo ya ragu daga kusan 300,000 a shekara zuwa ƙasa da mutum 200,000. Gwamnan jihar mai ci Sven Schulze ya ce sauyin yawan jama'a ya sanya jihar ke buƙatar ƙarin ma'aikata daga ƙasashen ƙetare. Jami'ar AFD ta masu ra'ayin riƙau ita ma ta ce za ta ci gaba da karɓar ƙwararrun ma'aikata daga ƙasashen waje, amma kuma tana son a baiwa 'yan ƙasar Jamus fifiko wajen samun ayyukan yi. To sai dai masana tattalin arziki na nuna shakku akan yadda jam'iyyar ta AFD za ta samar da kuɗaɗen cika alƙawuran yaƙin neman zaɓenta, waɗanda suka haɗa da tallafi da kula da yara kyauta da kuma aikin ba da abinci kyauta a makarantu.
1: Rahoton da Muntaga Ahiwa ya haɗa mana kenan. To idan muka koma Najeriya, shan taba sigari na ci gaba da zama babbar barazana ga lafiyar al'umma a ƙasar, inda miliyoyin mutane suke ƙara jarabtuwa da wannan ɗabi'a. Sai dai ana samun masu tuba daga zuƙar hayaƙin, wannan ne ya sa aka shirya wa wani dattijo liyafar taya murna ta yin murabus daga shan taba sigari. Gabanin shirinmu na darasin rayuwa na wannan mako, wakilinmu da ke birnin Yola, Mubarak Aliyu Sabo Yaro, ya jiyo mana irin darasin da wannan dattijon ya koya.
14: Alƙalumar Hukumar Lafiya ta Duniya WHO sun yi nuni da cewa kusan kashi 3.9 cikin 100 na mutane a Najeriya, wato sama da mutane miliyan 3.1, na shan taba sigari. A zanta da muka yi da wani mai shan taba sigarin a birnin Yola, wanda ba bukaci na ambaci sunan shi ba, ya ce ya fara shan hayaƙi ne tun yana ƙuriciya kusan shekaru 30 a yanzu saboda tasirin abokai. ya kara da cewa duk da ya san illar da ke ciki ga lafiyar dan adam amma jarabar da ke cikin taba sigarin yasa har yanzu ya kasa dainawa
15: abu ne kayan jaraba in gari ya waye sai na shata kafin ji dadin jikina don a rana ina kashe kusan 800 a sigari sigari ba wani abu mai dadi bane balle a ce kawai jarabanta ne kawai don yanzu ko aiki nake yi ina iya bar aiki in kashe naira 200 in tafi in je nema kara daya kawai ma akwai darasin da na dauka aboki nan da na kalla sigari ne aka ce kashe shi don numfashi ma baya yi
14: a wani abu da ba sabon ba wasu al'umma karamar hukumar gira ta jihar Adamawa sun shirya biki ga wani dattijo da ya bankwana da shan taba sigari Malam Isa Umar wanda shine ya daina shan taba sigarin saboda darasin rayuwa da ya samu ga abin da yake fadi
16: taba sigari ina da shekara 35 da fara shan inda ya rayu na muna cikin kiwo lokacin da muna yarantaka muna kiwo irin sha'awati to manyan mu za su aike mu ka karbo mun kaza karbo mun kaza to ni ma sai na ga yayana yana sha sai ni ma na shiga sha shine yanzu Allah ya zo ya kawo dalili abokanai na suka ce gina sunan da nake to ba damuwa
14: masana kiwon lafiya dai sun ce shan taba sigari ko kuwa kowane irin nau'in hayaki na daga cikin manyan abubuwa da ke haddasa cutukan zuciya huhu da hawan jini da ma wasu nau'ukan jinya Dr. Ridwan Holma wani likita ne a birnin Yola
17: irin wannan idan mutum yayi amfani da shi yawanci yafi cousin din cututtuka da ya shafi hanyoyin numfashi ne yafi disturbing din lungs misali sigari ko tabar wiwi suna da chances din samun lungs cancer sosai kansan fufu kenan daga nan hawan jini zai iya samuwa to daga nan sai za su iya samun heart failure haka ko cardiac failure wanda suna bukatan wasu taimako kamin su iya su dinga numfashi kuma sannan irin waɗannan suna da chances na samun TB haka ga suna tarin fuka
14: masu ta'ambali da taba sigari ko kuwa hayaki na cewa barin shi ba abu ne mai sauki ba amma masana na cewa mutum na iya nisantar shi a hankali har zuwa barin shi baki daya Mubarak Aliyu Sabo Yaro DW Hausa daga Yola a Najeriya.
1: To da wannan rahoton ne muke kammala shirinmu na wannan safiyar na nan DW Hausa. Muhammad Awal Balarabe shine ya tsara shi. Salihu Adamu Usman ko ya gabatar ke cewa kuma mu ne lafiya.
18: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Idan muka nufi kasar Niger, shugaban kasar jamhuriyar Niger din na mulkin soja General Abdurrahman Tchiani ya kira takwaransa na Algeria ta wayar tarho inda ya jaddada masa gamsuwarsa da wato da ta ƴan Niger kan yadda Algeria ta bada cikakkiyar kulawa a fannin tsaro ga kasar ta Niger bayan boran da sojoji suka yi da kuma yunkurin juyin mulki a ƙarshen makon da ya gabata. Wakilin mu a Yamai Salisu Bukari ya duba mana wannan batu ga rahoton da ya hada mana.
1: A sanarwar da fara shugaban kasar ta Niger ta fitar, shugaba Tchiani bayan da ya kara jaddadawa shugaban kasar Algeria kan iftila'in gobara da ya same su, ya ce ya ji daɗi sosai yadda shugaban Algeria ya amsa kiran da ya yi masa ta hanyar aikewa da kayan yaƙi domin tallafa wa kasar ta Niger, duk kuwa da cewa Algeria ba ta fita zuwa wata ƙasa don aiwatar da irin wannan tallafin aikin soja. Hakan dai ya dauki hankalin al'umma a nan Niger da ma sauran makwabtansa na Sahel har ma da can kasar ta Algeria. Sai dai da yake magana Alhaji Umaru Adamu, mamba a kungiyar juyin juya hali ta kasar Algeria reshen Niger. Algeria ta amince da karfafa hulɗa ta kowane fanni da kasar Niger.
2: Duk mutumin da ya rasa abokin tahiya ya shiga uku, kasar Algeria ta gwada karara domin koda dan ta kare muradinta ne, ai kasashen na Turawa suna da muradu na arziki a kasar Niger, amma kullum sai dai su ba mu dungon hannu kuma su kama mu tsari na zalunci da saboda kullum ya kasance muna da yanwa muna da talauci. Amma irin salon tahiya kasar Algeria da mu'amalar kasar Niger, mu da muke cikin kungiyoyin revolution mun san wane ne shugaban kasar Algeria domin muna yin mitin tare da shi, yakan gargaɗin mu, mukan ba da shawara ta fannin hulɗa da kasashen Afirka. Tabbas wannan al'amari na soja da suka kawo goyon baya ga sojan kasar Niger wani arziki ne, wani girma ne, wani ƙarin yarda ne da garanti da shugaba Abdurrahman Tchiani da kasar Niger suka samu.
1: Ita da wannan alaka ta tsakanin Niger da Algeria alaka ce tsohuwa da aka kulla shekaru da dama da suka shuɗe, wadda a yanzu aka samu shugabanni biyu da suka fahimci juna, suka kuma yarda da juna, har ma suka kulla yarjejeniyoyi masu tarin yawa, ciki kuwa har da batun tsaro da na kasuwanci da tattalin arziki. Umar Kante dan fafutuka ne da ke sharfunansa ta yanar gizo kan tafiyar harkokin cikin gida da ma na wajen kasar ta.

0: jar.
1: Don saboda wannan zawar da suka yi iya cikin misali kundin da aka sa hannu na kwanan nan tsakanin kasar ta Niger da kasar ta Algeria. Idan ita kasar ta Algeria za ta ga misali ko an ka hari ko wani abun nan, to tana iya kawo dauki, tana iya kawo tallahi ko na jirgi ko na bindigogi ko na wasu abubuwa da daban wanda dai zai sa gwamnati ta iya kare kanta da kanta. Kuma wannan yana nuna mana cewa duk abin da suka yi dauki alkawarin wannan za su cika shi. Kuma duk alaka ta duniya idan an ce kasa da kasa ne tana tahe da yanayin samun kowa. Kowane bangare yana da abin da kasar shi zai samu. Dan idan ba zai samu ba kwara ma ba za a yi ba.
0: Ga 'yan Nijar mazauna kasar Algeria, lamarin wannan hulɗa na ɗaukar hankalinsu sosai, musamman ma kan yadda Algeria ta kai wa Nijar ɗin ɗauki a fannin soja. Ya ba su ƙwarin gwiwa da cewa lamura za su sauya a nan gaba. Mahmud Abubakar shi ne shugaban majalisar ƙoli ta 'yan Nijar da ke kasar Algeria.
2: A matsayina na ɗan Nijar wanda ke zama ƙasar Algeria, a gaskiya abu ne wanda muke gani wannan shubuka za mu yi mata kyakkyawan zato, saboda yau matsayina kusan shekara 30 cikin ƙasar nan ban taɓa gani ba ko a mafarki cewar za a iya samun irin wannan ɗauki ko irin wannan gudunmuwa kai tsaye da ƙasarmu yau ta fuskanci wata barazana. Wannan ƙasar ta yi gaugawa ta ɗauki wannan matakin ta kai ɗauki. Tsakani da Allah, duk wani mazaunin ƙasar Algeria ya yi alfahari kuma ya ji daɗin wannan abin da ƙasar Algeria ta yi. Kenan wannan yana nuna mana cewa a wannan karo dai insha Allahu Rabbi za mu samu kyakkyawar dangantaka tsakanin mu da ita wannan ƙasa insha Allahu.
0: Masu lura da al'amuran yau da kullum dai na ganin cewa matakin da Algeria ta dauka a Niger a 'yan kwanakin nan matakai ne na kariyar muradai, domin Niger da Algeria sun yi amanar cewa dukkanin waɗannan manyan ayyuka da suka sawa gaba sai fara zaman lafiya da kwanciyar hankali ne za su iya aiwatar da su. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
3: Kamaru na daga cikin kasashen Afirka da ake zargin ana ɗaukar matasa aikin soja a Rasha, inda wasu daga cikin su ke cewa an yaudare su da alƙawuran samun ayyukan yi da kuma zama 'yan ƙasar Rasha cikin gajeren lokaci, amma daga bisani suka tsinci kansu a yaƙin Ukraine. Hawau Sama'ila na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ta haɗa mana.
4: Kasashen Kamaru, Ghana, Masar, Kenya da Uganda na daga cikin kasashen da aka fi samun irin waɗannan mayaka. A watan Afrilu, gwamnatin Kamaru ta tabbatar da cewa Rasha ta sanar da mutuwan 'yan Kamaru 16. Sai dai wakiliyar DW a Kamaru, Dorcas Ikupe, ta ce adadin waɗanda suka mutu na iya haura adadin, bisa labarin iyalan da suka rasa 'yan uwansu. Masana sun ce talauci da yaudara na daga cikin manyan dalilan da ke tura matasan cikin hatsarin. Wasu daga cikinsu na zuwa Rasha ne bisa tunanin cewa za su yi aikin gine-gine, tsaro ko kuma karatu, amma daga baya sai su tsinci kansu a fagen daga a Ukraine. Masana sun kuma ce ana amfani da wasu shirye-shiryen da ake gabatarwa a matsayin ayyukan al'adu ko ilimi wajen jawo matasa, tare da alƙawarin samun shaidar zama ɗan ƙasar Rasha cikin watanni 6. Wasu iyalai sun bayyana cewa sun dade ba su ji ɗuriyar 'ya'yansu ba, har sai da aka kira su daga Rasha aka sanar da su cewa sun mutu. Dr. Banjo Haman, malami kuma masanin siyasa a Jami'ar Bamenda, ya ce kungiyar Wagner, wata rundunar soji mai zaman kanta daga Rasha, ta kasance ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da Moscow ta yi amfani da su wajen faɗaɗa tasirinta a nahiyar Afirka. Ya kuma ambaci shirye-shiryen African Initiative da Alabuga, waɗanda ake gabatar da su a matsayin shirye-shiryen musayar al'adu ko ilimi, amma aka danganta su da ɗaukar mutane domin aikin soji. A baya, Faransa ta bayyana African Initiative a matsayin wata kafar da ake zargin hukumomin leƙen asirin Rasha ne ke gudanarwa, da nufin yaɗa farfaganda da ƙara tasirin Moscow a Afirka. Dr. Banjo ya ce rashin ɗaukar wani mataki na hukuma daga gwamnatin Kamaru zuwa yanzu na da nasaba da abubuwa biyu. Na farko, gwamnati na sane da cewa kamfanoni ko wasu mutane masu zaman kansu ne ke gudanar da ɗaukar mutanen, abin da ke rage damar gwamnati ta shiga kai tsaye bisa doka. Na biyu kuma, Kamaru na da daɗaɗɗiyar alaƙar soji da Rasha, wadda shugaba Paul Biya ya yi ƙoƙarin sabunta ta a shekarun 2014 da 2015. Dr. Banjo ya ce idan gwamnatin Kamaru na son daƙile wannan lamari, dole ne ta gyara manufofinta na shugabanci, ta samar da tsarin da ya kasance na kowa, mai gaskiya da adalci, inda matasa za su samu damar aiki da hanyoyin samun kuɗin shiga a cikin ƙasar, maimakon su nemi irin waɗannan damammaki a ƙasashen waje. Yanzu haka dai, masana na kira ga gwamnatin Kamaru da sauran ƙasashen Afirka da su ƙara gargaɗi ga matasa game da irin waɗannan alƙawura, tare da samar da guraben aiki da kuma matsawa Rasha lamba domin daƙile hanyoyin ɗaukar sojojin. Ghana ta riga ta gabatar da ƙorafi ga Rasha, inda ta buƙaci a kawo ƙarshen ɗaukar 'yan ƙasarta domin yaƙin Ukraine. Masana sun ce muddin rashin aikin yi da matsalar tattalin arziki suka ci gaba, matasa za su ci gaba da fadawa tarkon irin waɗannan alƙawura.
3: Rahoton da Hawa Usama'ila ta hada mana kenan kuma shine ƙarshen rahotannin namu na wannan lokaci za mu je ga fagen shirye-shiryen mu.

0: bore ko yunkurin juyin mulki abin ya tada hankalin kasashe na yammacin Afirka cewa idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to sai ka shafa naka ruwa. Dr. Kabir Sufi masanin kimiyyar siyasa ne a Najeriya.
1: Kan motsa sha'awa a zukatan sojoji din na kasashen da ke makotaka da juna ko kuma ya sa su nazartar nasara ko akasin haka to duka ko batun sa sha'awar ko kuma batun sa su yi nazarin yiwuwarsa din abu ne da yake iya haifar da rashin tabbatuwar gwamnati. Rashin tabbatuwar gwamnati yana da tasiri sosai wajen tattalin arziki na ƙasa da kuma na yanki da kuma zaman lafiya. Don ya kasance kasashen a dalilin rashin zaman lafiyan suka zama wata hanya ta safarar mugan makamai. Alimisali idan ya kasance babu tsaro a Nijar ɗin ta yadda ba za a iya magance safarar makamai ba, makaman na iya shiga cikin ƙasar Najeriya ɗin kuma su kawo tashin hankali a Najeriya ɗin. Wannan dole shi ne zai sa a Najeriya ta buƙaci a yi zaman lafiya a makotanta.
0: Wannan dai ba shi ne karin farko da aka ji ƙaran harbe-harbe a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar ba. Birnin ya fuskanci hare-hare da dama a cikin wannan shekarar. Sojojin na Nijar sun shafi shekaru suna yaƙi da ƙungiyoyin 'yan jihadi ba tare da shawo kan tarzomar ba. Ga sojin da ke yakin kan tafi ne suke yi da rayuwarsu a kullum da rikicin da ke ƙara yin ƙamari da kuma matsaloli na ƙarancin kayan aiki. Bisa ga girman ƙasar Nijar, ko gwamnati na da kuɗin da za ta tura sojoji a ko'ina faɗin ƙasar, wannan wani batu ne na daban. Wani soja da ya buƙaci a sakai sunansa ya shaida DW cewa ‘yan ta'addar da suke yaƙa sun fi su ƙarfin makamai nesa ba kusa ba, kuma da zarar an kai musu hari nan take suke mai da martani. Ya ce suna takaicin wannan rashin kayan aiki, to amma babu yadda za su yi. Suna yi ne domin kishin ƙasa. Ƙasashe makwabtan Nijar kamar Najeriya na nuna damuwa da yunkurin juyin mulkin, musamman saboda matsalar tsaro akan iyakokin ƙasar da ke makwabtaka da Nijar. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultants, ya yi tsokaci da cewa
2: in ka haɗa da rauni na ɓangarori na tsaro da na gwamnati wa'anda ya kamata a ce suna sa ido a kan iyakan nan, to wannan yana baima ƙungiyoyi na ta'addanci, ƙungiyoyi wanda suke ikirarin jihadi, ƙungiyoyi irin na tawaye da ƙungiyoyi irin wa'annan wa'anda ma za su yi bore. Suna iya gangarowa su shigo Najeriya ko wata ƙasa wadda take da iyaka da Nijar su yi ɓarna sannan su koma can. Haka ma daga nan suna iya shiga Nijar su je su yi ɓarna. To a taƙaice dai kasancewa Nijar ƙasa mai cin ‘yancin gashin kanta wadda take iya gabatar da muradanta kuma ta kare muradanta abu ne mai muhimmanci ga yankin Sahel da kuma ƙasashen da ke kewaye da ita.

0: To madalla cututtukan gado daban-daban ne da ya kananan yara a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka ke fama da su kamar yadda rahotanni suka nunar a sanadiyar kaurecewa yin dukkanin gwaje-gwaje da sauran binciken da suka cancanta a gudanar a tsakanin ma'aurata kamin aure lamarin da ke janyo hayayyafar kananan yara masu fama da cututtuka iri-iri da suke yi gado daga kakanninsu kamar dai yadda Dr. Usman Sadiq Elwa shugaban asibitin musulmi dake a garin Tudun Wada Kaduna Najeriya ke cewa
1: sickle cell disease yana ɗaya daga cikin na farko wanda akan iya yaro kan iya daukar sa daga jikin iyaye munafa akan iya haifan yaro da shi ya gade shi tsakanin mamansa ko babansa ko kakan ma eh ko kakan ya ɗaya daga cikin da ke daukar su a jikin jinin iyaye kenan wanda in ba test ba in misali namiji zai aure to ya kamata ya san me genotype din matar shi dan akan samu daga genotype ne kaman ciwon sanyi kaman arthritis shi da wahalan sa gwajin sa na da wahala kafin a gane shi amma dai akan so a yi rheumatoid factor ko abin nan other test dai kamata a gane cewa akwai ko kuma a bincika a history na family sannan kuma akwai wani ciwon ido da ake gadon sa kaman night blindness bayan wannan kuma akwai ciwon siga shi ma ana gadon sa aka samu ko dangin da ga kusan kowanne da ciwon siga amma yakan bayyana a wani gaba na wani shekaru dan hawan jini ma haka hawan jini ma ana gadon sa shi ma ana samu sa a dangi akwai dangin da ma haka samu sun gada ana samu a cikin kaman cells din su akwai wanda yake kawo hawan jini misali
0: shin ko menene alamomin waɗannan ƙwayoyin halittar Dr. Usman Sadiq Elwa ya ƙara bayar da haske.
1: To na farko da alamun shine kamar shi na a ciwon sickle cell disease za a haifi yaro kaga hannun shi na kumburi kuma yaro zai kai zazzabi kuma yaro za ga bai da kuzari kashi ma za ga yaro na yawan kwanciya ana kai shi asibiti na yawan zazzabi har sai ga mabi ana ƙara mishi jini kamar shi kuma na arthritis din shi kuma yadda ake ganewa shine za a haifi yaro shi kuma da kumburin kamar kumburin fuska kumburin hannu da kafa duka bambancin sa da shi na arthritis bambancin sa da shi na sickle kenan eh to shi kuma wancan na blindness shi kuma gaskiya sai an je asibiti an gwada akan gane ganin kallon yaro sannan akwai wani ciwo kuma da ake gadon sa shi ma kaman na kwakwalwa akwai iyaye masu da zaka sanata kaman tabin hankali gaskiya ana gadon tabin hankali
0: to a cewar masana dai waɗannan cutuka na faruwa ne idan aka samu sauyi ko matsala a cikin ƙwayan halittar da yaro ya gada daga mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa wasu daga cikin cututtukan kan kasance masu tsanani yayin da wasu kuma akan iya sarrafa su idan an gano su da wuri-wuri masana sun ce abin da ya kamata al'umma sani shine akwai cututtukan gado masu yawa a duniya a ciki har da nau'yoyin jini wato hemophilia disease da wasu nau'ikan makanta da kurma na gado inda suka ce waɗannan cututtukan na iya shafar girma da bunƙasar yaro da karatunsa da kuma rayuwarsa gabaki ɗaya kamar da yadda wani ƙwararre daga cibiyar masu fama da ciwon yayoyin jini a Najeriya Comrade Adam Idris wanda shi ma ke ɗauke da ƙwayar cutar ke cewa
2: ɗa namiji yakan gada ga uwarsa sannan kuma ita uwa tana gada ne ita ma daga mahaifinta don lalura ne wanda ya bi dangi amma uwa ita gada take idan aka sami ta haifi ɗa to shi kuma ɗan sai gada daga gare ta akwai alamomi da dama wanda ake gane ita wannan lalura idan aka haifi yaro daga lokacin da yake jariri idan aka zo irin a al'adance akan ce za a yi ma yaro kaciya in aka yi kaciyan nan to daga kaciyan nan jini zai ta zuba to anan ne idan jini ya ta zuba wasu a al'adance sai kaji an ce an sa mawan zami hannu ne ba haka bane in aka je asibiti akwai wani test da ake yi shine PTT test to daga nan ne ake gano hemophilia ne in ba a samu anan ba sai kuma idan ya fara famfara ya fara dan girma kenan idan ya je yana rarrafe ya je ya fadi ya buge baki to sai jini ya ta zuba in ba a samu anan ba to idan ya fara tasa ya fara miƙewa ya kai kimanin shekara 7 ko 10 to sai ya fara samu matsala akwai gwiwa ko hannu a ga alamun guri ya kumbura
0: babu shakka dai kamar yadda masana fannin kiwon lafiya suka nunar akwai hatsarin gaske da ke tattare da waɗannan cutukan gado ga lafiyar yaran da ake haifa da su a cewar Dr. Usman Sadiq Elwa
1: akwai gaskiya musamman shi na sickle cell din hadarinsa na farko dai shine yaro zai ta wahala zai ta kullun ana cikin jinya ana shan magani kuma an hadda ƙarin jini to ƙarshe sakin developing ɗin kaga kafan yaro yayi ya kumbura ko ya fashe ma wani masai ga lankwashi ya karkace haka da sauransu yaro ba ya iya tafiya so binciken ya nuna ma cewa mafi yawanci masu sickle gaskiya ba cika wuce shekara 40 da dan wani abu ba suka mutu ne mafi yuncin su da ya ka samu da har shekara 47 in akwai su ma ba su da to kaga kuma akan so a samu dan ne dan ya girma a cikin muryarsa shi kuma bangaren shi hawan jini illa sa da yawa suna da yawa na hunce na farko yakan taba ido yakan taba koda yakan taba hanta yakan taba zuciya siga ita ma haka nan siga yakan saka mutun ya kiba wanda za ka saka na kan kiban sannan takan saka mutun kullina cikin kasala da gajiya da rashin karfin jiki da yawan fitsari da yawan shan ruwa karshe ita din ma idan yayi nisa za ka samu takan taba ido takan taba koda dan da karshe sai ga takan samarwa mutun kaman in yaji ciwo kaga ciwon baya warkewa karshe sai ga an yanke yatsa ko an yanke hannu ko an yanke kafa
0: ta kowane bangare da ya kwararru a fannin binciken lafiyar halittar dan adam sun jaddada cewa gano cututtukan gado da wuri-wuri na taimakawa ainin wajen fara kulawa da magani cikin lokaci wanda kuma hakan ke rage hadarin matsalolin da cutar ke haifarwa inda kuma Dr. Yusuf Nadabo ke bayar da shawarwari kamar haka
3: akwai samun hadarin burkicewar garkuwar jiki na autoimmune diseases na sannan sai a zuwa genetic counseling din nan yana da muhimmanci kwarai da gaske misalin haka zaka ce wannan yana da gadin asthma musamman kasan irin asthma yanda take akwai tana kama yara tana kama manya akwai gadin ta wannan to sai a duba a gani in aka samu yara sai a ga yaro yana tashi yana tari yana numfashi da kare na tingina ya hankali hankali sai ce to wannan fa sai an tashi tsaya kan shi wataƙila akwai ya gaji ciwon asma tunda shi ma ana iya samun gadansa ko tsorata mutane da genetic counseling ba inda aka genetic counseling aka fahimci yanda ciwon yake to kaga wannan ba zai hana ma'aurata ba so sai ana iya aure akan wasu ka'idoji ana bincike a ga tun yaro yana cikin ciki ma za ga ana bincike a ga yake genetic counseling din kuma yana da kyau kuma yana taimakawa kwarai da gaske wajen rage wahalhalu
0: masana sun yi kira ga iyaye da ma'aurata da su rika bayar da muhimmanci ga gwaje-gwajen lafiya kamin aure da kuma neman shawarwarin kwararru domin gano ko akwai tarihin cututtukan gado a cikin iyalan a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa
1: gaskiya tun da Allah ka mu lokaci wanda yake akwai hanyoyin gwaje-gwaje idan za a yi aure yana da kyau dan uwa da muka lissafo su a tabbatar da su saboda mutum idan zai aure ya san cewa ga wanda ya aura kuma ga wanda zai rayuwa da ita ko kuma ga wanda za ta rayuwa da shi in akwai daukan matakai din abin baya bayyana da wuri misali ko kuma mai sikala ma yakan ya fu halar da wanda ba a san da shi ba ko kuma wanda ba sa daukan mataki
0: a nasu bangaren da ya jami'an kiwon lafiya a Najeriya sun nuna da cewa dukkanin waɗannan shawarwarin da masana ƙwayoyin halitta suka bayar idan an yi amfani da su ta hanyoyin da suka cancanta za su taimaka wajen kare lafiyar al'ummomi da rage yawaitar wasu cututtukan gado.

masu sauraro duka-duka a nan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na dake a can birnin Bonn na ƙasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.

0: al'amari a tausaya wa talaka kuma mu tausaya wa kanmu baki daya.
1: Akwai bayanai da ke nuna cewa matatar ta Dangote na shirin bullo da wani tsari na takaita sayar da man fetur ga duk 'yan kasuwar da ke shigo da mai daga kasashen waje a matsayin nuna kishi cewa a sayi nata. Amma menene gaskiyar wannan takaddama da ake ganin na ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya hauhawar farashin man a yanzu? Alhaji Abubakar Mai Gandi shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar man fetur masu zaman kansu ta Najeriya.
2: Mu ba mu da wani takaddama tsakaninmu da Dangote, sai dai bayani na karuwan man fetur din, ko shakka babu haka lamari yake. Rikicin nan da ake tsakanin ainihin Amerika da Iran yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo wannan lamari na canjin yanayin farashi. Gidajen mai suna ƙara farashinsu domin su ma sun dogara ne ga lodo wannan mai daga matatar Dangote da kuma wasu ainihin masu zaman kansu waɗanda ke shigowa da kaya. To idan muka ɗauko wannan kaya, ko shakka babu dole ne sai mun ƙara farashi a kai domin mu samu ƙaramar riba.
1: Tun ƙarin farashin ya sanya fuskantar wahalhalu ga 'yan Najeriya waɗanda ke cikin hali na matsin rayuwa, kamar yadda wasu suka bayyana ma, musamman ma dai masu sana'ar tuƙi.
3: Kamar yadda nake ne yanzu lebura, sai na sha mai in ɗan fita in je in yi aiki, to duka abin da nake nema ɗin yana ƙarewa ne a kan mai. Gaskiya ban ji daɗin irin yadda abubuwan ko da wani lokaci yake hawa ba.
4: Mu dai aikinmu da muke yi, da ka samu kuɗi ko nawa ne kawai da ka je ka bana mai sai ka gaba komai.
1: Ko da a makon da ya gabata sai da matatar ta yi kurarin ƙara yawan tataccen man fetur ɗin take fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare, saboda abin da ta kira rarar da take da shi a dalili na shigowa da shi da ake yi daga ƙasashen waje. Wannan ya sanya kashi 43 na man fetur ɗin da ake saye a cikin ƙasar duka na ƙasashen waje ne. Malam Yakubu Alufulka jigo ne a ƙungiyar dalalan 'yan kasuwa masu man fetur a Najeriya.
5: Shi gwamnati ne tunda yana ba Dangote crude oil a kan naira, kar su kara mar farashi a farashin duniya. To daga nan suna da ana da control a kan Dangote da sai ya kara wa mutane kuɗi ba.
1: Gwamnatin Najeriya dai ta sha zama a tsakaninta da jami'an matatar ta Dangote domin warware irin waɗannan matsaloli. Wai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
6: To daga Najeriya sai makwabciyar ta wato jamhuriyar Niger. Shugaban kasar Niger na mulkin soja General Abdulrahman Chani ya yi kira da takwararsa na wato Algeria ta wayar tarho, inda ya jaddada masa gamsuwarsa ta 'yan Niger kan yadda Algeria ta bada cikakkiyar kulawa ta fannin tsaro ga kasar bayan boran sojoji da yunkurin juyin mulki da ya wakana a ƙarshen mako da ya gabata. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya duba wannan rahoto ga kuma bayanin da ya aiko mana.
7: A sanarwar da fara shugaban kasar ta Niger ta fitar, shugaba Chani bayan da ya ƙara jaddadawa shugaban kasar Algeria kan iftila'in gobara da ya same su, ya ce ya ji daɗi sosai yadda shugaban Algeria ya amsa kiran da ya yi masa ta hanyar aikewa da kayan yaƙi domin tallafa wa kasar ta Niger, duk kuwa da cewa Algeria ba ta fita zuwa wata ƙasa don aiwatar da irin wannan tallafin aikin soja. Hakan dai ya ɗauki hankalin al'umma a nan Niger da ma sauran makwabtansa na Sahel har ma da can ƙasar ta Algeria. Sai dai da yake magana Alhaji Umaru Adamu, mamba a ƙungiyar juyin juya hali ta ƙasar Algeria reshen Niger. Algeria ta amince da ƙarfafa hulɗa ta kowane fanni da ƙasar Niger.
8: Duk mutumin da ya rasa abokin tahiya ya shiga uku, ƙasar Algeria ta gwada ƙarara domin ko da don ta kare muradunta ne. Ai, ƙasashen na Turawa suna da muradu na arziki a ƙasar Niger, amma kullum sai dai su ba mu dungon hannu kuma su kama mu tsari na zalunci da saboda kullum ya kasance muna da yanwa muna da talauci. Amma irin salon tahiya ƙasar Algeria da mu'amalar ƙasar Niger, mu da muke cikin ƙungiyoyin revolution mun san wane ne shugaban ƙasar Algeria, domin muna yin mitin tare da shi, yakan gargaɗinmu, mukan ba da shawara ta fannin hulɗa da ƙasashen Afirka. Tabbas wannan al'amari na soja da suka kawo goyon baya ga sojan ƙasar Niger wani arziki ne, wani girma ne, wani ƙarin yarda ne da garanti da shugaba Abdulrahman Chani da ƙasar Niger suka samu.
7: Ita da wannan alaka ta tsakanin Niger da Algeria alaka ce tsohuwa da aka ƙulla shekaru da dama da suka shuɗe, wadda a yanzu aka samu shugabanni biyu da suka fahimci juna, suka kuma yarda da juna, har ma suka ƙulla yarjejeniyoyi masu tarin yawa, ciki kuwa har da batun tsaro da na kasuwanci da tattalin arziki. Umar Kanti dan fafutuka ne dake sharfunan sa ta yanar gizo kan tafiyar harkokin cikin gida da ma na wajen kasar ta Niger.
9: Dan saboda wannan zawwar da suka yi iya cikin misali kundin da aka sa hannu na kwanan nan tsakanin kasar ta Niger da kasar ta Algeria. Idan ita kasar ta Algeria za ta ga misali ko an ka hari ko wani abun nan to tana iya kawo dauki tana iya kawo tallahi

0: ko na jirgi ko na bindigogi ko na wasu abubuwa da daban wanda dai zai sa gwamnati ta iya kare kanta da kanta. Kuma wannan yana nuna mana cewa duk abin da suka dauki alƙawarin wannan za su cika shi. Kuma duk alaka ta duniya idan an ce ƙasa da ƙasa ne tana tahe da yanayin samun kowa. Kowane bangare yana da abin da ƙasar shi zai samu. Dan idan ba zai samu ba kwara ma ba za a yi ba.
1: Ga 'yan Nijar mazauna ƙasar Algeria, lamarin wannan hulɗa na ɗaukar hankalinsu sosai, musamman ma kan yadda Algeria ta kaiwa Nijar ɗin ɗauki a fannin soja, ya ba su ƙwarin gwiwa da cewa lamura za su sauya a nan gaba. Mahmud Abubakar shi ne shugaban majalisar ƙoli ta 'yan Nijar da ke ƙasar Algeria.
2: A matsayina na ɗan Nijar wanda ke zama ƙasar Algeria, a gaskiya abu ne wanda muke gani wannan shubka za mu yi mata kyakkyawan zato, saboda yau matsayina kusan shekara 30 cikin ƙasar nan ban taɓa gani ba ko a mafarki cewar za a iya samun irin wannan ɗauki ko irin wannan gudunmuwa kai tsaye da ƙasar mu ta fuskanci wata barazana. Wannan ƙasar ta yi gaugawa ta ɗauki wannan matakin ta kai ɗauki. Tsakani da Allah, duk wani mazaunin ƙasar Algeria ya yi alfahari kuma ya ji daɗin wannan abin da ƙasar Algeria ta yi. Kenan wannan yana nuna mana cewa a wannan karo dai insha Allah rabbi za mu samu kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da ita wannan ƙasa insha Allah.
1: Masu lura da al'amuran yau da kullum dai na ganin cewa matakin da Algeria ta dauka a Niger a 'yan kwanakin nan matakai ne na kariyar muradai, domin Niger da Algeria sun yi amanna cewa dukkanin waɗannan manyan ayyuka da suka sawa gaba sai fa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ne za su iya aiwatar da su. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
3: Idan muka nufi yankin gabas ta tsakiya kuwa, rahotanni na cewa Amurka ta kai sabbin harhare cikin Iran a matsayin ramuwar gayya kan harin jiragen ruwanta. Wannan na zuwa ne bayan da shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya yi kira ga Donald Trump da ya koma kan alƙawurar da aka cimma a yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da tawargaje tsakanin ƙasashen biyu. Hawawu Sama'ila na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya ce Tehran a shirye take ta bi sawan Washington idan ta nuna aniyar komawa kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu. Da yake magana a taron ƙungiyar ƙasashen da ke haɗa kai kan harkokin tsaro da tattalin arziki da siyasa, wato Shanghai Cooperation Organization a birnin Bishkek, Pezeshkian ya ce Iran za ta ɗauki matakan da suka dace cikin gaggawa idan Amurka ta cika alƙawuran da ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba ita ce ta fara yakin ba, a maimakon haka ta ɗauki matakin kare kanta. Duk da haka, Iran na ci gaba da kallon diplomasiya da tattaunawa a matsayin hanya mafi muhimmanci ta warware rikice-rikice. Idan Amurka ta koma kan alƙawuran da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar fahimtar juna, Jamhuriyar Musulunci ta Iran za ta mayar da martani cikin gaggawa da matakin da ya dace. Wannan furuci na shugaban Iran na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin Tehran da Washington, musamman kan tsarin zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar Hormuz, wadda ke da matukar muhimmanci ga safarar man fetur a duniya. A baya, Amurka ta kai hare-hare kan wasu wuraren Iran, tana mai cewa matakin na da nasaba da abin da ta bayyana a matsayin barazanar da ke ci gaba da fuskantar zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar. Iran ta sha nana ta cewa tana goyon bayan ci gaba da zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz, amma bisa wasu sharuɗan da take ganin sun dace. Hare-haren baya-bayan nan sun kuma karya kusan wata guda na rashin musayar wuta kai tsaye tsakanin Amurka da Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Washington za ta mayar da martani kan hare-haren Iran. A wani samaman da Amurka ta kai, an kai hari kan wuraren harba makamai masu linzami na Iran da ke Larak a yankin mashigar Hormuz. Iran kuwa ta ce ta kai hari kan Jordan a matsayin ramuwar gayya. A gefe guda, ana sa ran shugaban Iran Masoud Pezeshkian zai gana da takwaransa na Rasha Vladimir Putin a yayin taron SCO. Tun da farko, Putin ya gana da shugaban China Xi Jinping, inda shugabannin biyu suka jaddada muhimmancin ƙara haɗin gwiwa tsakanin ƙasashensu. Ƙungiyar Shanghai Cooperation Organization, wato SCO, ta ƙunshi ƙasashe da dama na Asiya da wasu sassan duniya, ciki har da China, Rasha, Iran da Indiya. Rasha da China na kallon ƙungiyar a matsayin wata hanya ta ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen da ba na yamma ba, musamman a fannonin tsaro, tattalin arziki da siyasa. Yayin da rikicin Iran da Amurka ke ƙara ɗaukar hankalin duniya, taron SCO na wannan shekara na kuma zama wani muhimmin dandali ga shugabannin ƙasashen yankin wajen tattauna tsaro, tattalin arziki da sauye-sauyen siyasar duniya.
3: Rahoton da Hawawu Sama'ila ta haɗa mana kenan, yanzu kuma sai na Jamus. A ranar 6 ga watan Satumba za a gudanar da zaben majalisar dokokin jihar Sachsen-Anhalt a nan Jamus. Zaben na iya zama zakaran gwajin dafi. A karan farko jam'iyyar AFD mai kyamar baki na iya samun tasiri. Sai dai ga baki makomar su ita ce kan gaba yayin tantance 'yan takara. Abdurrahim Hassan ya hada mana wannan rahoto.
5: Kuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna cewa jam'iyyar AFD na kan gaba da sama da kaso 40 cikin 100 yayin da jam'iyyar CDU ta shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ke biye da kusan kaso 24 cikin 100 jam'iyyar ta AFD na goyon bayan tsauraran matakai akan shige da fice jam'iyyar na son rage yawan baki da ke shigowa kasar tare da korar waɗanda ke zaune ba da izini ba da kuma aiwatar da abin da ta kira remigration wato karfafa wasu yanci rani da baki su bar Jamus a lokaci guda jam'iyyar na jaddada ikon kasa da al'adun Jamus da kuma tsarin iyali na gargajiya saboda haka ga mutane masu asalin kasashen waje wannan zabe ya wuce batun zabar jam'iyyar siyasa kadai ya shafi batun makomar su na jin cewa Jamus gida ne ko a'a Mundau wata yar kasar Gambia da aka sauya sunanta a wannan rahoton Ta ce tana da fargaban abin da ka iya biyo bayan wannan zabe. Ta ce yanayin da ake ciki a jihar Sachsen-Anhalt na iya haifar da karin wariyar launin fata. To amma me yasa jam'iyyar AFD ke daukar hankali a wannan zabe? A tattaunawar jin ra'ayi da ake yi akan zaben Sachsen-Anhalt, sunan jam'iyyar AFD shine yafi yawan fitowa. A shirin AFD din kalmar remigration bata shafi yanci rani kadai ba. Jam'iyyar ta kuma yi kira a karfafa batun dawo da kwararrun Jamusawa da suka kaura zuwa kasashen waje su dawo gida. Ga mutane da dama, irin wannan siyasa na haifar da fargaba matuƙa. Batul Nayob daga kungiyar Lamsa, wata cibiyar haɗin kan kungiyoyin yanci rani a jihar Sachsen-Anhalt, ta bayyana yanayin da ake ciki da cewa mace ce mai ciki ba a san me za ta haifa ba. To amma me yasa jihar Sachsen-Anhalt ke kara zama tungar baki mabambanta al'adu a Jamus? Adadin baki da ke zaune a jihar ya kai kaso 7.9 a cikin 100. A ƙarshen shekarar 2025 kusan mutane 193 ne ke zaune a jihar tare da takardun zama na kasashen waje. Kimanin kaso 10 cikin 100 na waɗannan bakin sun fito ne daga kasashen Afirka. Dalibai daga kasashen waje da ma'aikatan jinya, masana kimiyya da 'yan kasuwa na taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban tattalin arzikin jihar. Wani bincike da aka gudanar akan rayuwar bakakin mutane a Jamus ya nuna cewa fuskantar wariyar launin fata na daga cikin abubuwan da mutane da dama ke fuskanta a rayuwarsu, musamman a hukumomin gwamnati, makarantu da kuma wuraren taruwar jama'a. Ko akwai abin da zai sauya idan AFD ta samu nasara a wannan zabe? Ga mutane irin su Karamba Diabi, makomar jihar Sachsen-Anhalt ba za ta dogara da sakamakon zabe kadai ba a cewar su makomar jihar za ta kuma dogara ne da mutanen da suka zabi ci gaba da zama da shiga harkokin al'umma da daukar nauyi wajen gina makomar kasar baki daya
3: da wannan rahoto na Abdurrahim Hassan muka zo ga karshen jira rahotannin da muka tanadar muku amma muna da kwar ra'ayoyinku yanzu dai ga wannan

0: To ma dalla. A shekarun baya-bayan nan dai a birane da ƙauyuka 'yan Nijar na shan bakar wahala a harkokin tafiye-tafiyensu sabili da rashin inganci ko rashin wadatar motocin sufuri a ƙasar, inda 'yan kasuwa da sauran matafiya kan kwashe kwanaki a hanya a ƙanana da tsaffin motocin sufuri kafin zuwa masaukinsu a yankunan ƙasar da dama. Sai dai a shekarun baya-bayan nan lamurra sun soma canzawa a sakamakon matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na miƙa ragamar harkokin sufuri ga 'yan kasuwa waɗanda suka zuba jari wajen kafa gwamman kamfanonin sufurin motocin bus a ƙasar ta Nijar. Kuma Malam Ata'ullahi Zakawanu, tsohon babban jami'i a ma'aikatar sufuri ta ƙasar Nijar, ya bayyana yadda a lokacin gwamnatin ta haifar da wannan cigaba a sana'ar sufuri a ƙasar ta Nijar.
1: Su wa'annan kamfanonin tun 2001 sannan ne aka fara ba su izinin budewa. To a lokacin nan su an ce wanda suke yi tasha suka ce ba su yarda ba, suka ta da ƙayar baya da kyalle muka samu a kwatanta musu da kowa hanya shi daban. Su wannan kamfanoninsu ne za su budewa, tasha su za su bude a cikin gari ba nan cikin tasha babba za su zo su buda ba. To haka muka samu sai suka yarda. Aka samu aka buɗe kamfanin a tun ana buɗe a ɗaya-ɗaya-ɗaya a yanzu dai zancen da ake ina zan sun kai guda 20 cikin Nijar kinnan kuma suna zirga-zirga suna zuwa ko'ina. Kuma gwamnati ya gyara ma 'yan kamfanonin wannan al'amarin kamar 'yan shekaru ne za a baka ko uku ko biyar ne ake badawa cikin wa'annan kin akwai yawan motocin da ya kamata ka kai oda su sabbi kwaran. To wannan kuma gwamnatin ƙasar ce ita tashi tsaye ta kama musu. Akwai takarda ake baka yadda baka biyan daga wani jangali wani kuɗin duwan da wani wadda baka biya su ba, amma kai kuma abinda ake so da kai ka ɗauki ma'aikata. To kaga wannan ma sai ya ƙara ma kamfanonin namu ƙwarin gwiwa sai suke ta sayan motoci. Yanzu za ka samu akwai kamfanin da ke da mota 500 kuma sabbi gal. To ka gani wannan sai ya ƙara ma Nijar galaba. Ana mamaki yaya aka yi Nijar ta samu wannan yin kamfanin motoci wanda babu irinsu cikin wannan ɓangaren na Afirka.
0: Malam Abdulsalam, babban darakatan kamfanin Afirka Assalam, kana babban magatakarda na ƙungiyar masu kamfanonin sufuri na bus a Nijar, ya bayyana tasirin da ci gaban da suka samar a fannin sufuri ya haifar ga tattalin arzikin kasar.
2: Lalle mun kawo ci gaba cikin wannan tafiya. In ka ɗauka cikin fannonin zuwa da zauwa na motoci daga wani gari zuwa wani gari, abun ya zo da sauƙi yanzu. Cikin rana guda sai kaga mota ta tashi ta ganye mai ta isa Zandar. Kuma da mutane da suke ƙauye sun tashi zauwa wata likita a cikin babban gari, kaga nan da nan sun zo bisa babbar hanya sun tsaya su shige su kai su nan da nan inda suke so a cikin mintoti kalila. Da kwai manyan garuruwa kamar wasu Burkina, kamar wani su Benin, su Mali, su ma ka gani a nan mun kawo sauƙi sosai. A cikin wuni guda tana iya zuwa Burkina.
0: A kowace rana ta Allah dai dubunnan matafiya ne a ciki da wajen ƙasar ta Nijar ke cincirindo a cibiyoyin kamfanonin sufuri na bus na ƙasar domin yin balaguro. Kuma an su daga cikin fasinjojin sun bayyana irin falalar da ke cikin balaguron a cikin irin waɗannan motoci na zamani.
3: Saboda kaga yanzu cikin balaguro babu takura. Saboda da kaga kuna iya shiga cikin mota a sa ku wajen ku biyar jelauri guda. Yanzu kuma kaga in ka tayi ka cire tiki za a baka tiki da lambar motarka da lambar kujerarka da lokaci naka na tahiya. Ka zamana za a kunna iya kunne shi za ka tara shiga nan kunne ga kuma tele. Kuma maimakon a yi kwanaki ana dangana ta kishin kuɗi rana guda insha Allah ta'ala za a yi abin na a yi shi a ƙara ciki iko Allah. Ka samu ragi na kishin kuɗi an samu sauƙi ƙwarai ga abin da za ka shiga kuma da sauƙi na wahalar rayuwa.
4: To ni dai a matsayina na mai kasuwanci kai da kawo zuwa ƙasashen waje, gaskiya balaguro cikin bis tana kawo mana mu dai sauƙi har dai mu dai ƴan kasuwa. Gaskiya tun da ka sa kayanka a wadace akwai wurin zama walale kuma babu wani tsaye-tsaye, kuma balaguro cikin hankali ka tai a nitsance ka dawo a nitsance kuma kayanka ba su ɓacewa.

0: dubunnan matasa ne dai suka sami aikin yi a waɗannan kamfanoni, kama daga durobobi zuwa masu kula da manya da ƙananan cibiyoyin waɗannan kamfanoni na bas a birane da ƙauyuka. Malam Udi Ibrahim na ɗaya daga cikin waɗanda aka fara wannan aiki na kamfanin motocin bas da su.
1: Lallai kuma wannan aiki kusan kamfani uku ne saboda Allah, kuma alhamdulillah kaga dai kamfanin nan sun yi maganin zamba za su sai cikin ƙasar nan. Jamil Kat zuwa Jamil Tres na aikin ayar, tunda yanzu in ka ce ma Mahmud cikin gari sai ka ce Mudi ayar kenan. Aiki ya bi alhamdulillah. Shi wannan aiki amfanin shi ka yi sabayya cuɗayya da mutane ko ina, kuma akwai alheri ko ɗan uwan ka zo samu ƴan raguwa da daɗi kenan. Haka an ci gaba. Bayan Jamil Tres ayar tarihi, Jamil Katorz na shiga STM, nan ma aka yi zaman arziki da mutane aka rabu cikin arziki shekara 8 ne a nan wurin. Jamil Van Sank kuma na shiga Niger, alhamdulillah saboda Allah ita kuma har yanzu na cikin ta.
0: Sai dai duk da irin ci gaban da waɗannan kamfanonin sufuri na basa na zamani suka haifar a fannin harkokin sufuri a ƙasar ta Niger, wasu lokuta suna fuskantar yawan haɗurra da ke salwantar da rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu. Matsalar da Malam Ismail Muhammad, wani ɗan fafutuka a Niger, ya danganta da gangancin durobobi tare da sakacin da gwamnatoci ke yi a kai.
2: Waɗannan kamfanuka na sifiri a ƙasar Niger sun yi sanadiyar rayukan mutane da dama, kuma so da yawa ganganci ne na matuƙan direbobin motoci saboda gudu, saboda wasu abubuwa ne. Lallai Allah yake ka hatsari, amma da gangance su saboda muna shiga motoci mun tsayar da mutane suke gudu. Wasu suna yin kamar ma tserace suke yi, a lurke ka ɗauko wajen mutum 70 mutum 80 rayuka bayanka, ka zo kana wargi da rayukansu, bai kamata ba. Kenan muna kira da babban murya ga gwamnatin ƙasar Niger ta ɗauki tsauran mataki.
0: To amma Malam Muhammad Gamace, shugaban ƙawancen ƙungiyoyin durobobi a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta saurari durobobin waɗannan motoci na bas idan tana son shawo kan wannan matsala ta haɗurran kan hanyar da ake fuskanta a ƙasar.
3: Gurbin da muke shi ne mun gani kamar wannan gwamnati da soji su sun doki durobar shi ba kowa ba, bai cancanta ba ko bai kai inda shi za a zo a zamana da shi a yi magana da shi doki mataki tare da shi. Su sun ɗauki duroba kawai ma'aikaci ne ba ruwansu da shi, sai dai mai gidan shi patrona. To patrona ita cikin gida ne take yamma ne take cikin tasha, in an kai lodi duroba shi ne a bisanya. Kenan inda adda koyi hanya ba ta da kyawu, inda ake hatsari da yawa, inda kamata a gyara ai shi duroba ya sani. Yanzu cikin wa'anga masu gida shi akwai wanda inda bisu ishi suke taya shi tun da Allah ya shi bata zuwa can, to an kiraye shi bisa kan an yi accident. Da haka na ce ciwo daban ne ake yi, ana magani daban, ana so ba a so sai an saurari durobobi su hida musu dalla-dalla menene matsalolin da su masu ke fuskanta da yake kawo irin wanga a babu fannin masu gidajen su gallaza da suke musu gwamnati sa ido sai a bi sau da kawa a gyara. Ka gani nan sai a samu maganin cuta.
0: Yanzu haka dai ma'aikatan sufuri ta ƙasar Nijar ta sha alwashin ɗaukar matakin ba sani ba sabo ga duk wani kamfani na bas da za a samu motarsa ta yi haɗari a bisa ganganci ko rashin kiyaye wasu dokoki na tsarin sufuri a ƙasar Nijar. To ba sauraro, don haka ne kuma shirin ciniki da masana'antun na wannan karo ya kammala. Naku Gasali Abdu Tasawa da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.

0: Bore ko yunkurin juyin mulki abin ya tada hankalin kasashe na yammacin Afirka cewa idan gemin dan uwanka ya kama da wuta to sai ka shafa wa naka ruwa. Dr. Kabiru Sufi masanin kimiyyar siyasa ne a Najeriya.
1: Kan motsa sha'awa a zukatan sojoji din na kasashen da ke makotaka da juna ko kuma ya sa su nazartar nasara ko akasin haka to duka ko batun sa sha'awar ko kuma batun sa su yi nazarin yiwuwarsa din abu ne da yake iya haifar da rashin tabbatuwar gwamnati. Rashin tabbatuwar gwamnati yana da tasiri sosai wajen tattalin arziki na ƙasa da kuma na yanki da kuma zaman lafiya. Idan ya kasance kasashen a dalilin rashin zaman lafiyan suka zama wata hanya ta safarar mugan makamai. Alimisali idan ya kasance babu tsaro a Nijar ɗinta yadda ba za a iya magance safarar makamai ba, makaman na iya shiga cikin ƙasar Najeriya ɗin kuma su kawo tashin hankali a Najeriya ɗin. Wannan dole shi ne zai a Najeriya ta buƙaci a yi zaman lafiya a makotanta.
0: Wannan dai ba shi ne karin farko da aka ji ƙaran harbe-harbe a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar ba. Birnin ya fuskanci hare-hare da dama a cikin wannan shekarar. Sojojin na Nijar sun shafe shekaru suna yaƙi da ƙungiyoyin 'yan jihadi ba tare da shawo kan tarzomar ba. Ga sojin da ke yakin kan tafi ne suke yi da rayuwarsu a kullum da rikicin da ke ƙara yin ƙamari da kuma matsaloli na ƙarancin kayan aiki. Bisa ga girman ƙasar Nijar, ko gwamnati na da kuɗin da za ta tura sojoji a ko'ina faɗin ƙasar, wannan wani batu ne na daban. Wani soja da ya buƙaci a sakai sunansa ya shaida DW cewa ‘yan ta'addar da suke yaƙa sun fi su ƙarfin makamai nesa ba kusa ba, kuma da zarar an kai musu hari nan take suke mai da martani. Ya ce suna takaicin wannan rashin kayan aiki, to amma babu yadda za su yi. Suna yi ne domin kishin ƙasa. Ƙasashe makwabtan Nijar kamar Najeriya na nuna damuwa da yunkurin juyin mulkin, musamman saboda matsalar tsaro akan iyakokin ƙasar da ke makwabtaka da Nijar. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultants, ya yi tsokaci da cewa
2: in ka haɗa da rauni na ɓangarori na tsaro da na gwamnati wa'anda ya kamata ake suna sa ido akan iyakan nan, to wannan yana baima ƙungiyoyi na ta'addanci, ƙungiyoyi wanda suke ikirarin jihadi, ƙungiyoyi irin na tawaye da ƙungiyoyi irin wa'annan wa'anda ma za su yi bore. Suna iya gangarowa su shigo Najeriya ko wata ƙasa wadda take da iyaka da Nijar su yi ɓarna sannan su koma can. Haka ma daga nan suna iya shiga Nijar su je su yi ɓarna. To a taƙaice dai kasancewa Nijar ƙasa mai cin 'yancin gashin kanta wadda take iya gabatar da muradanta kuma ta kare muradanta abu ne mai muhimmanci ga yankin Sahel da kuma ƙasashen da ke kewaye da ita.